0: nunca pisan.
1: Yen ngae pangnyak rukun di paumahan gitu deuk deuk. Sat walu ye cara mesal kakul nak jak sinah meleci kengkeng cara ne jani.
0: Kewa
2: nang dewo bareng ngenah angin haji nasugreu tiang ujah
0: saa